e stati io quizà quanto una cosa che si è fatta ora nella ora di tanto cambia che si guarda o cao ma ho fatto eso con le cu ma da volta c'è la missia ma da tanto cambia da c'è eso con niente quando è un ogni cristian che ti ha cao che si è mia e volta là lai kan gwa ki iya ekwe su ne mere ndi nki ya chineke na emekwe ya enwe ihe abịada ihe nọ na kristian anyị na ga-aka ihe na-akpọ dịgụrụ ihe teologi a na bịa sinkretizm iwere ikpere chineke na ife ekwensu ma ịkwanyere ekwensu gbakọgbuo ha abụọ ya anyị na-eme enwere ebe m bịara ụbọchị a ndị mmadụ na-agwa m na ndị chọọchị chọrọ ime ihe ga-akwụ onye na-eji mmiri ụgwọ bịa biko ya chiere ha mmiri ndị chọọchị ga-akwụ onye na-eji mmiri okwere ha ji mmiri ka mmiri ghara izu nke kwere ji chenke ha nụ ịhụla ya onye mere nta ndị mmadụ amazighị ma chineke o nwere ike ma o nwee n'ihi na ya amazi usoro ọwụka esi eme ya onye kristian chọọ protekshọn na ọ na-enwe protekshọn ndị nke ọzọ a nwere otu ha si eme nke ha nke ha na wọkụkwara ha kama ọ na-efu ha ihe ka ndị maatụ oge anyị dị obere during the civil war oge civil war ya adị m obere oge ahụ mana otu brain m si ghọtacha ihe meganụ ama m kama etorube ma ịma ihe ụjọ oge ahụ mpa m na ndị ụmụnna anyị ndị ọzọ ndị toro ogo na-achọghị ịga amị e nwere ihe ha gwọrọ ihe a na-akpọ genegene ile aka a ga efe aka ihe na-akpọ ya agakpọ onye dibịa onye dibịa kwugakwugakwuga were ihe ahụ ke nye ha were nke ọzọ ka ha na-elu aka ha agbakepụ aka ọka ahịa nwụọ ga-eburu onye agama ọbụla dị egwu ebe ogwu na bọtụ na ọ ga-eburu ya ọ ga-azụcha ihe ọchị ịma ma nke onye a ọwa ọka ọla onye a were aka ya pọint ya stret aha jiri ọdọm ya tụtụtụtụtụ ọ ga-adọgide ya furu ya na-aga ya dabanye n'igbo ya dabanye n'ogwu ya dabanye eze onwe ihe ga-emere ya ọ ga-ada onye nke ya pụrụ ga-achọpụ ihe ahụ ebo ezoro ya chọta ya gịnị ka ha ji eme ha ji iji ya jụ oge ndị anyị na-abịa ka ha nwee ike gba ọsọ ndị anyị ga-abịa taa onye pụta n'ụtụtụ were aka ya tụkwagide na-ama ma ụbọchị ọ dịkwa klia otu a ka ha ji eme nke ha mana ihe ahụ ekeri ihe ha ga-adote ya n'ụlọ my father were nke adote ekwesịrị wụ ihe a na-efe mana onye ahụ na-efe ya na-echekwa ya ọ dịghị ka chineke na-efe gị gịnwa chineke na-echekwa gị mana nke ha ahụ gịnwa na-efe ha gịnwa ga na-echekwakwa ha onye m o ji were ya dote n'ụlọ ahụ nwaanyị a ụjọ akpazie nwaanyị na ahụ ka ka gị na mmadụ ga-esi biri n'ụlọ ya enweghị eru nke nwaanyị na-agaghị aba ụjọ ga-abanye ya e nwere nwanne anyị nwoke ha na-enwe mana ọ na-ahụ na agharịpụkwa ha lee n'ihe mebe ahụ ile ekwensu na ihe anyị na-akpọ lọjik ekwensu bụrụ lọjik garịa mmadụ ọ bụrụ na eche egwu ogbu a were the highest gun e nwere ike kọtụta ugbo ọra gị ejikwa gị ya oge ahụ enyere gị mkpụrụ obi anụ ahụ na anya gị loo ya ọ bịa na ọtọrọ gị n'obi ma ọ n'elu afọ dịka okwute mana agba gị ebe ọzọ bulet ga-enweta gị ya agba gị anụkwụ ma ọ na-aga ọ ga-enweta gị mana akụ gbagide gị n'obi ebe ahụ spirit ahụ

ma ko wuro tan o wa ko ta ga di do lere man wo ta gu eh o wuro tan o ma ka ma ko o mo ko lan di police man dia me se na o wa ga de me man o wa ga de eh e mo ti di me he kwe na Nigeria ga de ma ene ko ha ti gen ba ma ye na na bribe e go we ti den so o ta na ko se o ma kan no eh eh e bi ti ma to gi chi na ke o ba ya ni ne wepu aka n'ihe ọjọọ ma nke si n'ezinụlọ gị ma nke si n'akụkụ gị ị gaghị etinye aka n'ihe ọjọọ ị gaghị etinye ọnụ ị gaghị akwado ebe a na-ekwu ekwu gị wezụga onwe gị in the spirit aghọtala gị ebe ị kwụ ndị mmụọ ga na akwanyere gị ugwu enweghị ihe ga-eme gị agwa m ọnụ na mmadụ were aha m gaa dịga dịgachi a na ya ga-agbụ onye nke a na onye a dị stọbọd na ya ga-etinye aka ozi a gakwa ruo m ntị ghọta gị ya Chineke na ihe ndị nke nchekwa ụbọchị m na-akọrọ nwa mpasta otu Chineke si gbajiere m ayọ n'ụzọ Port Harcourt mapụta na ji pasta kọkwara nke enye anụkwa na accident accident eme ya nwa aka kụruru ya dịka obere nwa si na windo gazi na omeofu ede mana ndị mmadụ nwụchara na accident

nke ibu amụma ọgwụsọ anapụta PhD nke ọnwa septemba eruola. Ọ ga-adị na sọnde bụ abalị isii nke ọnwa septemba. Ndị isi ga-ahụ ụzọ, ndị gburu ga aga ije, ndị ekwensu kere agbụ a ga-atọpụta ha, ndị bụ ọrịa dị iche iche kansa onye nwanyị ga-eme ka ha nwere onwe ha. Anyị ga-eme ofere abụọ naanị, nke bụ ga-ebido ụzọ gafee elekere isii si stati gbasa 8:30, ebe nke abụọ ga-ebido ụzọ gafee elekere asatọ 8:30 gbasa 1:30 na Prince Abrakodosan si aga mahadum Imo steeti n'ụzọ Erimehi Bishop Port ka ọ ga-akpọtụ. Chineke na-eji ofero ka ibu amụma ọgwụ ọsọ na napụta wee napụta ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche. A mele sana gị ike na ofero a arakwala ịbịa. Chineke m gọzie gị. Maka ekpere nke abalị taa, biko soro m gaa na ụbọchị nke atọ a ga-ekpe ekpere wee nwee mmeri n'ebe mmehie nọ. Soro m gaa n'akwụkwọ ndị Rom isi isii amaokwu nke iri na anọ. Ọ sị, n'ihi na mmehie agaghị abụ onye nwe ụlọ, n'ihi na ụlọ anọghị n'okpuru iwu kama n'okpuru amara. Soro m gaa n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi iri, a ga-agụ amaokwu nke iri na atọ. Ọ dịghị ọnwụnwa ọbụla nwaworo unu ma ọ bụghị nke mmadụ na-anagide, ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye na-agaghị ekwe ka a nwaa unu karịa nke unu pụrụ ịnagide, kama n'oge ọnwụnwa ahụ ọ ga-emekwa ụzọ mgbapụ ka unu wee nwee ike ịnagide ya. Ọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-adakwasị nwa Chineke, mana o nwere mmehie dị iche iche nke ekwesị na-eji wee na-eme ka ụmụ Chineke na-ada mba n'okwukwe. Ụfọdụ mgbe mmehie ndị a bụ ndị na-ekechigide anyị, ụfọdụ mgbe mmehie ndị a bụ ihe na-adịghị ekwe ka anụ ara anyị sọpụrụ Chineke. Ekwesị na ama ụma na-atụpụrụ anyị mmehie ndị a n'ihi adịghị ike nke mmadụ. Ọ bụ n'ihi adịghị ike a, nke kwere weaknesses nke anyị na-ahụ n'ime ndụ anyị dịka mmadụ, ka anyị ji arịọ Chineke amara. Akwụkwọ nsọ n'otu akụkụ akwụkwọ nsọ sị na ọ bụghị n'ike, ọ bụ n'usu nke ndị agha, kama ọ bụ site na mmụọ m, ka Jehova gosiri nke ndị agha sịrị. Ya mere anyị ga-etikwu Jehova mkpu n'abalị a, wee rịọ ya arịrịọ n'ebe anyị niile dị iche iche nọ, wee si ya nye anyị ike nke e ji eguzogide mmehie, nye anyị ike nke e ji emeri mmehie, wee nara amara Chineke, wee bibie agbụ niile na ike niile nke ekwensu, nke na-adịghị ekwe ka anyị bụ ụmụ Chineke wee ṅụrụ mmetọ ịkọ. Ya mere dịka m ga-akpọpụtasịkwuru ekpere n'abalị a, aga m achọ ka i were ume gị niile na ike gị niile wee rịọ Chineke amara, ka onye gị amara ụzọ pụrụ iche ị ga-eji wee merie mmehie, merie adịghị ike gị niile, wee merie ọtụtụ n'ihe bụ ọnwa na ọgba nke ekwensu tinyere gị. Onye ọbụla nke ekwensu na-echiri gị ka ị daba n'ime mmehie, ka ị daba n'ọnwa ọnwa n'abalị a, anyị ga-eji ekpere wee dọkasịa ya site na amara Chineke. Anyị ga-abụ onye nwee mmeri. Iwu Chineke m amara gị zuworo m. Soro mbụ abụ a, iwu Chineke m amara gị zuworo m, site n'ike Chineke aga m abụ onye nwe mmeri. Iwu aleluya ga-abụ ọṅụ ndị kwere ekwe. Iwu ezi Chineke m amara gị zuworo m, iwu ezi Chineke m amara gị zuworo m, site n'ike Chineke aga m abụ onye nwe mmeri. Iwu aleluya ga-abụ ọṅụ ndị kwere ekwe. Tie ya etie, o Chineke m, nye m ike m ji emeri mmehie n'ime ndụ m n'aha Jizọs. Tisie ya ike, o Chineke m, nye m ike m ga-eji wee merie mmehie ọbụla n'ime ndụ m n'aha Jizọs. Mepụọ m gị, Chineke, nye m ike m ga-eji wee merie mmehie ọbụla n'ime ndụ m.
kushatalia beri kapato ike chineke bia pasabilisi ngejwe mberie mbehiopola na Jesus ime monso chineke nyenike eje kuzugide me tie tie monso nyenike eje kuzugide me na Jesus mba narike gusugide mehe narike gusugide mehe narike gusugide mehe me ponogi owachine gekoko narike gusugide mehe ike ngeje gusugide mehe takwasamnisi ike ngeje gusugide mehe takwasamnisi me ponogi owachine ke ike ngeje gusugide mehe takwasamnisi ubuwa ike ngeje gusugide mehe takwasamnisi me ponogi owachine ke ike ngeje gusugide mehe takwasamnisi ubuwa lakoboshia lepabakatia na Jesus amen abuwojo nile nke na adige nye chineke otuto nke na epupute na ntu efupu nke ugbua na Jesus kwuye ọzọ awa nke na adige nye chineke otuto nke na epupute na ntu efupu nke ugbua na Jesus ngwakpewe ekpere every habit nke na afọ ọmụwara nke na eguzogide nke nke mmụọ nsọ n'ime ndụ gị every habit nke na-emegide otite mmanụ n'ime ndụ gị fọpụwa ugbu a habit ọbụla agwa ọbụla nke na-emegide ike nke mmụọ nsọ nke na-emegide otite mmanụ ịga njem n'ime ndụ gị fọpụwa ugbu a ma shukapari ya fọpụwa ugbu a onwere mmehie onwere habit onwere agwa nke na-emegide ike chineke gaghị n'aka njem n'ime ndụ gị fọpụwa ugbu a lakubashia na kapapa mepụọnụ gị fọpụwa ugbu a ịyakubasua leke barata emeduo shakapaka efopụ nke habit of anger efopụ nke habit of unforgiveness efopụ nke bawa chineke gogo lapakata habit of laziness efopụ nke yakụpụkọtọ habit of ịmụmụanyị fere oke efopụ nke bayakụtọ ịmara habit ọwụ owu ile ihe onyonyo nke na-ekwesịghị ekwesị ọwụ ikponwere aka n'ahụ otu na-ekwesịghị ịza akpọgwụnye ọbịa ihe na dịrị mma fọpụwa ya habit ọbụla nke fọma fọpụwa ya ọwụ ile na-eribiga ya oke fọpụ ya n'abalị ya rasta na mmụọ nsọ fọpụ ya na Jesus amen. Ekpere nke anọ, o nwere ọtụtụ ọnwa dị iche iche nke ekwesị na-ezipụ iji kwachi oge n'ogugo nke nọ n'ime mmụọ. Ị ga-ekpe ekpere ugbu a ọnwa ọbụla nke a na-ezipụrụ m iji kwachi m n'ogugo ojute mmanụ nke m nọ laa n'ihi ugbu a mepe ekpere ahụ ugbu a ọnwa ọbụla nke ekwesị zipụrụ m iji kwachi m n'ogugo ojute nsọ iji kwachi m n'ogugo ikpere chineke iji kwachi m n'ogugo ojute mmanụ nke m nwere laa n'ihi shakabarakata ngwa fọpụwa ya ọbụ echiche ekwesị ọ kwatu oge dịka ọ kwatụ Samson guzogide ya japrakatos guzogide ya si agaghị bata n'ụbọchị ahụ mgbe onye ozi chineke bụ prọfet Elisha eze wee zipụ ndị agha ya si na agbatuo n'elu ugwu ebe ọ na-echere chineke si na agbatuo n'elu ugwu ebe ọ na-ekpere chineke ya agaghị agbatu kama nga agbatu ọkụ gbatuo repịa ụlọ nwa chineke ewe ekpere ugbu a ọkụ Jehova ngwa gbatuo rewe ha ọnwa ọbụla nke a na-ezipụ iji kwatuo m dịlaịla ọbụla nke a na-ezipụ iji kwatuo m bayakaparuo elekepara ya ọkụ rewe gị mekwa chukwaka nwa chineke zipụ ọkụ ugbu a ọnwa ahụ nke ekwesị ndochiri ụzọ ọma na ịga ama ọma na ọnya shọt kọmin ya na ezipụrụ gị ya ele nwoke ahụ o jisi etere gị trap ele nwa agbụghọ ahụ o jisi etere gị trap ngwa kpere ekpere ele mmanya ahụ o jisi etere gị trap ele nri ahụ o jite pretere gị trap ele pati ahụ o jisi etere gị trap ele
kịta ngwa zipụ ọkụ zipụ ọkụ atapakụkụ ka ize ke papapa agaghị m agbatụ agaghị m aka nwoke saka agaghị m aka. I refuse to go down n'ebe gị akụbashakata agaghị m aka akapakata. I will not lose my consecration n'ebe ọnụ guzogide ya akwụsịsị guzogide ya ọbịsịnebinọwa guzogide ya ugbu a ti